0: Rajin lalo kong bangun kung napasikola ko. Intay, tasong ka naman naman yan.
1: Seh, kinalipa dyan hubungan na. Ipanyarin tala, singkaman.
0: Ini hubungan nanti.
1: Apa yung hubungan na?

0: Anjay.
1: Ano man akin ako sa tuyon na.
2: Ay nga man ako le.
1: Gusto niyo sumpan na nasura ti pambang.
2: Apa niyo?
1: Motor na sikola tayo sikola na napikiri lang ni ganda.
2: Hindi, nakanya nakana sa lintalong manolong. Daripada, yapay, man.

0: Pwede tayo gyoki. May katong, ito si Gola siya ka?
1: Ito, tina si Gola.
0: Yari, mara kita tina sa Gola.
1: Ente, nakamay.
0: Pwede ba?
1: Mara kita sa Gola.
0: Kasi kamay.
1: Dekay.

0: Tama ka rin ako nawaan ko na si Kalia laguan, tama.
1: Kukana niya.
0: Sampa gande mo to bera sa.
2: Katero mo kasi sa.
0: Motor kit balo bera sa. Mali magi iyo,
3: basta wala na. Ha.
0: Gana nga. Ribo ko mahal, lagi niya.
2: Tanya rin ko ko ah.
0: Ipaluminay.
2: Napanirang kasi gamiyo.
0: Nandra magi.

0: na uluangan nenen.
1: Kusa yun na kimanray palawangan.
0: Apa na pare?
1: Aparin na lang po kasasan. Apa niya pa?
0: Kasi marayin niya.
1: Neto nga to gasig na bunog alam pun na.
0: Iyemam niya kusa.

0: Dala naman niya. Marami pa lawangan, maraming panggawkan.
1: Pasama pa na kina niyondang.
0: Niyondang mo ko. Niyondang mo niya.
1: Kanong tidak disengah?
0: Berlari kau-kau ku ondang.

0: chigiari vera puti. Ma è una chigiari vera puti.
1: Hino vera puti.
2: Hino vera puti, una lo sanneng, di kibar.
1: Si gede mami nang tau wala guna Indonesia Raya.
2: Iya,
1: iya, iya. Vera puti.
2: Anu nyo palambangin, ninyo lago.
1: Oh, kamanya.
2: Supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri, vera puti bersatu.
2: Ha,

0: Dela mo na kulay. Hindi
1: niya sigap pa siyangan. Hindi niya sigap pa siyangan. Hindi ka mo niya kanyari anna.
0: Sibilangan rumpulong nga po para sing.
1: Una, dambayar mo sibilangan rumpulong nga nang.
0: Sibilangan rumpulong nga nang.
1: Iyami. Sa'yo po lang
2: eh. Mga kasi,

0: Pakacaping na Dr. Tom.
1: Pakacaping Dr. Tom, may paniliti Tom.
0: Nagapali, bagay po eh. Kasi na nyo napatang to dyan.
1: Tokoro. Hey, na dyan at kay.
0: Pagoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip.

0: niya magamay niya.
1: Lahat na kukulunin, karater na
0: tayo. Ang nasa yung doga. Ala, pa ila, abuso.
1: Ay, kato ni Pasta Opura nga. Nanay, sir Bolontero.
0: Oo, oh, ni Pasigo Mika.
1: Nakatanong na karang bisaya na din ta Riboko.
0: Ang mangyay ko Riboko.
1: Ngayon, Riboko.
0: Lakbus na.
1: Ang jurok na mga lekang.
0: So,
1: at kepang eh.

0: Dinro.
1: Amor, Dinro, pa matisarin na nyo laguna dongan-dongan.
0: Huling kasayo po, ito tiyo, tuto sila ang mata.
1: Penasaran, ma? Sambungi, sepolki.
0: Baji.
1: Lengkay.

0: Napatanto mo yun, ikala nga na tanto yung matinibulo.
1: Baji, nanatena dyan na naik-naik. Kasi ka po na naik mo sa'ng tumatinibulo.
0: Iyan mo sa'ng tumatinibulo.
1: Natena na mo si Kalibulo diri.
0: Katena na ka, pwede lang.
1: Kira-kira ni ka pa liwag yung gana ba yun.
0: Mana sa liwag.
1: Majo!
2: Ang tinibulo pasalan din no.

0: Amore!
1: Napulun!
2: Ang lalabon na tino para sa area, mali paraan, nakapasal na ni pa si Alekili, mag-isipa din ng...
1: Siyaw, ha? Ito ba na mundur tau?
2: Ito yun na mundur, kamanin niyo si padit na niyang, kita lalo si Buntulo, si Tun Rumuri-Muri.
1: Kami dato, ito po na lapis pertama siya lapis kedua.
2: Ang lalabon tulang, hindi ko sumpahin, mali, tiyaga, seko-seko, nagkukutaan, nang

0: Lalaga yung tiyama ko pa yung tiyaka yan. Di eh, kagusundan dyan ko tinong ko. Putang ko rumang dyan, isi ka pa.
1: Ah, mamay natin eh. Ano
2: ko na tiyo?
1: Misundan ko tiyo.
2: Apa ada niya? Tiyo naman ang tama niya. Ada apa niya
0: tiyo? Lalaga yung pamilak kay kupat tindriya nga mali. Sika pa yan, nabila rin niya. Momengo niya, mamandar ribat tandile.
1: Hindi ang mego niya, mamandar ribat tang.
2: Hindi mo minyo. Kusin bila rin na tiyo yung panaparunga. Banyo! Banyo!
0: Ang lalaga rin nga pa yan, di ko karoon na ninda ang pulo abang nakama kung saring gari sa reguruwa.
1: Ay, lagaw, magagaring nga pa.
2: Ruwa, di mo natin ang ramos pa daw ka.
1: Ah, bakit ninda ang pulo eh.
2: Di ramos o ginto. Panas din.
0: Ang lalaga na gari na kilalang tembo ni ko mali. Matito nga pantaran na naman tumatong. Balik po sa gunray kalaon di.
2: Tinatun, yun na ni Buloto sa zenggali akong nakinta niya.
1: Nakana ang kau yang sakit, aku obat niya.
2: Enjoy? Ingkan na akong kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry na.
2: Nampo binyawin ni Reke yung reso-reso ng rekalaw si Kolingkol.
0: Ang lalatalong tawang at nang singayan di kuro natin na nagaising ang nakabuwar ng batu.